nika sane ngawinang rarisipun kelintang-lintang lemot saha raris nuna surip

Inggih kadya sapunike suweni dani ngelaksanayang ngurcahayang kesatwikana.